0: Namatin ng Amritin, Tajicit na Rarandar. Ulma dal kundurin marikye. Anay di ang ulma, oy oy ra. Anak okurot ko nireo mala. Cicit na, marka perwala.
1: Yama Yuma, you're listening to Blackout on Triple J.